De tanang kurang abang pinyuang pindur mang tigiran nang pegari kena orang ani mang tampang bulu api teri duri tanam dulu cicai munyi ku anak alelang alelang nak ngadang ku aman sali ukai.